has it been?

0: FM.
1: Ciao sacca corte o dinhi.
2: Oi, master. Unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
3: Ah, Jads, amin mo na kong hearing ni Jads. Ano na may speaking?
2: Exciting?
4: Exciting!

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: sur XFM.
1: Bar! Aliba! Pagkuratira mo na kayo mga asawa nga wala na kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
2: XFM!

0: FM.
1: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo og dinhi.
2: Ako pare, wali yung lima pare.
3: Oy pare, pare. Kalma.
2: Inom.
3: Kalma.
2: Kaon. Na pare. Ay sa pare. Buraga. Relax sa pare kay buraga. Di daga na mga balay pare sa kupalan na pare.
3: Kaon na kung ingon ni mo ba palabi manggugag inom. Unya na lang ta uli pare.
2: Ha? Ang alam ba pare?
3: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
2: Exciting!
4: Mga katupa, exciting!
5: Sa Thon Plus Gold User, atong paminawon.
6: John Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, nga ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Magkadungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako, usa ka simana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako, uli sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
7: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
10: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag abtan paggabi. Tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikagini usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gyud akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Usa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
11: Mag-turbo. Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Nakuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
12: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usaka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gas. Nagkapalit yung basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel. Nabay ako.
5: Para makasure yun dapat na naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagkainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-apitin. Muna akong gimintin ka ron.
5: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
6: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanang yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw pa niyo itong panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ano eh. Sakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ani sa Santon Plus Gold.
6: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Diba? Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Santon Plus Gold. Kamong akong mga silingan din sa Santerin eh. Paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang.

0: FM.
1: Usakarlau, niatu si Kapten Ludi sama Nila. Apaan? Sepak tabuknya sekar sada. Nalik saya sejim. Pengna bali yang pa. Gidalah siya sa hospital. Unya. Ipangutana siya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
2: Uy, ang akong paa may nabali. Ngano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Hindi na kasi ninyo. Diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ako kay, hindi magkukatulog dayon. Magkamatmon, kudugan na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka, tuwid niya din ko makatulog dayon. Bao niya, maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Namikutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magkaan.

0: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Pinik karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, tabon nga. Pero pag tumaan ako sa Victory Plus, sa isa lang katab, action siya kawala. Mas guwapo yun ang Victory Plus. Dalira yun siya magkawala sa kumpan sa mata, mga gabon-gabon. Tamo, mga kauban ako, na nasa Matina. Sistingin ninyo na eh, kay ang refill lang lang sa tricycle, mga po nilang ginainom. Dalira yun sila mga kuwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamo po. Sistingin ninyo, kamo lang katilaw, para makita ginin nyo, ang sa pektibo ang Victory Plus.

0: FM。
1: Alam niya. Gadog abdog abman. Usay sudan ni mo master.
2: Apuan ka ng bronze green leafy veggie. With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang?
1: Lami, ana, oy. Unsa ba na?
2: Ay, kanagong ulod sa kamuti niya na ginamos. Ana, ay, pinislat nga kamatis ba? Nanyo hakap.
1: Fish fillet de El Nino con todo sarsa de hulga.
2: Usa na?
1: Kuan God, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
2: Exciting!
3: Exciting!

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: FM。
1: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kong mabe. Libre na biya tuloy sa barangay.
2: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
1: Kita lang, good, ma. Ay, nauba na si papa.
2: Na, Niligyan na pwede, dong.
1: Mama, good. Ay, nga naman.
2: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
1: Pisot pa din si papa.
2: Pisot pa yun yung taon.
1: Dagawa, papa, eh.
2: Ah, magpatuli na mong duwa sa imong papa.
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ugdako ko pagsalig niya.
5: Ambuto rin mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaunan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ahay! Ambuto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pag inaw, premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dagang kaayong trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban pa.
16: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect. Pampagwapa o pampagwapo.
6: Santo.
0: Dayton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, santang dili pagkaayo mosakit. Tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
17: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ibilis sa mga butika.
19: Dayton Plus Gold.
20: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Gumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gapon. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab ni ining Santo Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. Ako usab, ni gamit usab ni ini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod ni ini, gadaadlaw. Kini na akong ginagamit ining Santo Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita kanin ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kaigsunan, mga kababayanan, na doon bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: FM.
1: Kapitan Lude.
2: Ura!
1: Utana ko pa.
2: Uy, unsa man ang imong pangutana?
1: Unsay Spanish.
2: Sa unsa man?
1: Kanang, the boy is running.
2: Kasayon rana?
1: Si Kadabe.
2: Akuan. El Niño Misotoy.
1: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga girecommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Lato ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Amo nga mga nanay, parehas na ko, mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
1: At ako is kunta.
12: Ang imong bawon ng kwarta. Yatagar ka ni mama ni mo?
1: Opo, papa. Putang nga mesa.
12: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
1: Saton, pati na si, hala, himot ko.
12: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
1: B! Ah, man ako hinom.
12: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
15: Sister Pain.
16: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
17: Isa ka call center agent.
16: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
17: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
16: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
15: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ibilis sa mga butika.
19: Santon Plus Coffee Mix.
20: Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
21: Bili pa ka magkape.
20: Santon Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
21: Kumusta ang imong pagbawa?
20: Arangkot. Karong mga panahuna. Lami yun sa kanang. Lami sa glasag yun. Ako nga gituyo. Agadto ito sa istasyon tong una. Itong wala pa bitaw yung clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksuna na ko. Naminaw ka ron. Inumog Santon Coffee Mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pa kondisyon yung lawan.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM. XFM.
1: Usa Ganlaw sa sulod sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naalam mo'y mga bagong blip. Naalam mo'y mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. O sige, pagkabihan na mong blip. Di ba exciting?
2: Exciting!

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

Hits FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan na minaw kong XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.

0: Ay, kamatian si mong una ni mong bana.
1: Ay, nahilo sa balanghoy.
0: Ah! Ang ikaduwa ni mong bana, usig kamatian.
1: Oh, mga gyapon. Nahilo gyapon sa balanghoy.
0: Katong ikatulo ni mong bana, usig magi kamatian na to.
1: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
0: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga bana, usig mong pagi kamatian na to niya.
1: Ay, yung saba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahay mong kay ulo. Ano mo kawag balanghoy?
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Ika, Purok Bunana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Nakadungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. Try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsini, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, mo napahanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon jug kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, eh, miss na kita. Uy, babe, kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
9: Mag-turbo. Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: Seven Plus Herbal Soap.
10: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin go forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
11: Si Sara di ay ni taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong gipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ni baba na sad. Unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibago edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama niyo naman ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. At live na lang po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner. At magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan, na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, ako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera, no? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
1: Yes. Sa mga kababayan po natin, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. At pwede rin kayo maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman, bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas nito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, anong mga nadadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit. Ano? So, pag-usapan natin, mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
2: Ayan. So, sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
1: Yes,
2: ano?
1: So,
2: yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So, yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So, yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete na ng mga hormones. Na itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Mm-hmm. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ang isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yan, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, eh, tinatawag din siyang master gland, mm-hmm, okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, eh, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon, kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm, eh pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-usapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang eh, mm-hmm, sa isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa, mm-hmm, sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayon panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtama yun na size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kama, yung ating paa medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Mga ganon. So, kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly. Ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganon, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, no? So, yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, mm-hmm, no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
1: Parang ganun to.
2: Oo, sobrang
1: pero
2: laki.
1: Hindi,
2: ano?
1: Proportionate yung...
2: Hindi proportion, oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Mm. Oo, laging. Hindi nga sila makatayo ng diretso eh. So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yan. So ito yon. So may mga ano yan, ha, yung acromegaly, may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki eh, di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
1: Mm-hmm. Sa mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa ganitong uri po ng sakit?
2: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madali makita yung symptoms kasi mm-hmm, medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. No? Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang, mm-hmm, or yung sapatos natin parang lumiliit. Kasi yung mga may ganyan, mm-hmm, yung sapatos nila talagang papalit-palit sila eh. Mm-hmm. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan, yun yung itsura na may mga acromegaly. Mm. Parang ang laki ng panga. Ano. Tapos tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos yung dila, lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos yung mga buto sa may bandang kilay, umuumbok. Na-imagine nyo na yung sinasabi ko. Ano? Tapos nagkakaroon ng mga bone spar. Yung mga buto nila nagkakaroon ng parang additional growth. Ano? na hindi na normal tingnan, tapos bumibigat yung timbang, nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan, tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki, naghihiwa-hiwala yung ngipin ng isang tao nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong.
1: Mm-hmm.
2: Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod, although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. May iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
1: Mm-hmm.
2: O, kasi nga ito ay apekto ito ng hormone na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. At pagtubo ng mga skin tags, yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop ng acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki.
1: Mm-hmm.
2: O tumatangkad o lumalapad.
1: Ayun. So sa mga kabayan po natin, pagka kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas, dapat mga kaibigan ay pumunta na kagad sa inyong pong mga kakilala ng mga doktor. Or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, pumunta sa atin pong mga Yes Health Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Huwag na ang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, baka po yun nga yung nabanggit ito kanina, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
2: Oo. Kaya kung for example, sabi ko nga kanina, medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo. Pero kung meron na po kayo nitong kakilala na may ganitong unusual condition, ang kailangan lang talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala.
1: Mm-hmm.
2: Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone, hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, pinaka-importante yun para sa lahat ng hormone. Hindi lang para sa pituitary gland.
1: Yes,
2: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan. Kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo. Isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Alam mo ba, yung insulin, hormone din yan.
1: Mm-hmm.
2: O yung estrogen, yung testosterone, progesterone. Malahat yan mga hormone yan.
1: Mm-hmm.
2: So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients na pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
1: Mm-hmm. Ayun. Maraming salamat, Doc. Sa mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman or sinasuspechahan nyo yung pangangatawan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, para pinpoint, pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga paggamutan.
2: Ito pa naman, partner, itong pituitary gland, napakaliit na gland nito.
1: Oo nga.
2: Oo, tapos nasa sentro ng utak natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga.
1: Mm-hmm.
2: Oo, yun. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
1: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle. Ito pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan. Para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor o mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ay isa sa factor sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Santon Vitamin C, ang Alkaline no Vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
5: kina. Santon Vitamin C, ang Alkaline no Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Para sa malakas na buto,
9: Premium D3.
8: Matibay na immune system.
9: Premium D3.
8: Proteksyon sa bacteria at viruses.
9: Premium D3.
8: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
9: Premium D3.
8: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
11: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay sa atin ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Doc, na uso ngayon ng sore eyes? Marami mo yung nagkaka-sore eyes ngayon.
2: Lalo na nung summer, marami yung sasabi na may sore eyes. Hmm. Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan, pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pangmata.
1: Mm-hmm.
2: So, siyempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection.
1: Mm.
2: At ito yung nagkukusa kasi na gumagaling.
1: Oh.
2: May limitations. Pero yun nga lang, may matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
1: Mm-hmm. Yeah, so mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang ating pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang ating pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. O, powerful antioxidant po yan, ha? Para po mapangalagaan natin yung ating pong mga mata. Ganun na rin sa mga kababayan na nakakaranas ng glaucoma, pterygium, cataract at iba't iba pang problema sa inyo pong mga mata, inuman nyo po yan araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
11: VisionX, marami na ang natulungan.
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa VisionX Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa VisionX Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: VisionX. Epektibo. Subukan mo rin. VisionX Plus. Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
1: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina. No?
2: Mm-hmm.
1: Tema natin, itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas na ang ganitong uri po ng karamdaman?
2: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, pero may possibility na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic. Sa family history natin, kung merong nagkaroon ng pituitary adenoma, or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magti-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka... yung pituitary gland, growth hormone ang pinoproduce yan. So, ibig sabihin, pag production, talaga lalaki ka. Mm-hmm. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system.
1: Mm-hmm.
2: Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or mayroong kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita rin ito na risk kapag develop nito. Tapos yung pagiging batang ina o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka, tama yung edad mo, mm-hmm. ano, para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So, kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Mm-hmm. Ano? Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain niyo everyday, mm-hmm. much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, mm-hmm. nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Mm-hmm. Hindi nila alam, talagang kulang na kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself every day ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento. Sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Mm-hmm. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
1: Oo nga.
2: O affordable, mm-hmm. di ba? So, bagaman hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakaka-apekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, pakitry po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up. Sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Mm-hmm. Wala naman nakikita.
1: Yun nga.
2: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga nung isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old. Eh. Sa dami ko nararamdaman. Mm-hmm. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Mm-hmm. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh.
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Saka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Mm-hmm. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahinin nyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approved yan.
1: Yes.
2: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, lang. Ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam. Which is, mahirap hindi natin yun. Sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin.
1: Mm-hmm.
2: Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit na parang hindi po kayo mabiktima. Doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong partner eh.
1: Ang dami to.
2: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Yeah. Actually concern yan ng DOH ngayon. Mm-hmm. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre pa nakita mo, naku, nawala yung kalbo, nakalakad yung pilay.
1: Mm-hmm.
2: Eh siyempre, mapapa-order ka. Pero yung pala fake.
1: Nako.
2: O, kaya dito po, siguradong-sigurado kayo legit po itong ating pinag-uusapan.
1: Ayun. Ayun, sa mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong pong kalusugan, siguraduhin po na araw-araw makakainom po mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po mga kaibigan na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit. Eh.
2: Minsan ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks.
1: Mm.
2: Wala naman tayong ganung produkto, pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po yan, delikado po yan. Baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
1: Ngayon ha. tayo sa mga kaibigan putan. If ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
7: Samsung Plus Gold.
13: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Itong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Mayroon po ako nang iminom ng Samsung Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, kainin mo yan ng Samsung Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Yung ng Samsung Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Samsung Plus Gold. Kahit pupuyat ako, sir, iminom ako niya. Malakas po ako.
7: Samsung Plus Gold.
14: Yeah!
7: Samsung Plus Gold.
15: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
16: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
17: Marami na akong narinig na testimonya
18: tungkol sa Samsung Plus Gold.
19: Kaya sabi ko, try ko rin.
20: Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
7: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
22: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
23: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
22: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
1: Okay, sa mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? So, meron kipahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron po nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po ang mainam sa bagong opera sa hernia or loslos? 65 years old na po ako. Salamat po.
2: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga naoperahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications, ano. So ang gawin nyo, mag-take kayo ng Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C, 1 capsule 3 times a day din, kasi ang vitamin C maganda siya sa sugat, sa healing, ano. And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo. Sa madaling salita, yung ating ultimate trio. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
1: Ayun. Sa mga kabayan po natin, nagka-suffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work. Masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamamuwersa, Doc, hindi maganda sa ganitong karamdaman.
2: Hindi talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
1: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
2: Naku, yari.
1: Delikado po yan, ha?
2: Baka madoble yung loss-loss, ano?
1: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
2: Ayan, Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya, ano? Ano kasi siya, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahiling magkape talaga. Isang benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, napakaraming benepisyo. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anihin, ano? And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Mm-hmm. Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, mm-hmm. May benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkalini content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. Mm-hmm. So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, meron po siyang natural plant-based hormone. Okay? Na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanina ng reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Mm-hmm. Una-una, yung moringa, super antioxidant, superfood yan. Mm-hmm. At yung santon, marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, hindi lang kayo puro capsule.
1: Yes,
2: so. Okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong uminom ng regular supplement, kaya lang in other forms. Mm-hmm. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
1: Mm-hmm. Kasi yung iba, nagsasawa, no? Sa dami ng mga kapsula na iniinom. Ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kabayan po natin. Kung gusto nyo pong mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, sa mga kabayatan na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
2: Particular doon sa mga naglo-low carb, yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low-carb diet, one of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
1: Ayun. Okay, Doc, nako. Wala po tayong oras. Bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
2: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawan nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
1: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bakla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito pong linyang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pasaman na lang kapaalam. Bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Hello, Pilipinas, Caraga Region, Agos and Delsor, Mayang Bunta, good morning! Welcome na po mga katropa din sa itong panagmanuban sa programang Pamukaw sa Komuntagon sa Matag, Domingo nga tanan. Siyempre, makiguban kanimo, kaninyo. Fire! Si katropa nga The Sunday din lang sa XFM Agusan. Padungog ta mga katropa sa duha ka mga frequency, ang XFM 91.3 og ang XFM 95.7 Bayugan na Sere. Kumusta ka mong tanan mga katropa niing adlawa Domingo pit sa 30 na murag hapit nagi kuan unsa marong adlawa kanang second to the last sa ato ang buwan sa Agosto. Tama ba kung wa ba ko na sayop mga katropa? Kaya kuan? Lagi second to the last kay ugma 31 naman. Welcome sa mga nakamata diya, may kinakamata pa, sa wapan nakamata, mahala, mata na, bangon na, dangtangan na, ibda na, kay buntag do! Katong mga nanggihikay diya sa ilang mga hikayunon, labi na sa pamahaw and special, sa mga nagkalain-lain ng mga kananan, sa mga nagkalain-lain ng mga food chain, mga katropa. Siyempre, sa mga restaurant, karinderya, ilang kulkarin o ante restaw. Parang nabali man to. Uncle restaw o ante karin. Ana na ito mga katropa. Nga itong numero mga katropa, siyempre 0981-1525-275. Uy, low battery man daw. Murag isaksakay pa dahil ni mga katropa. Kaya murag kuan man. Mali na maunik. Wa na mao kay Lobaters. Pero sige lang, kumbater gapon mga katropa. Kamo nga nadya sa inyo ang mga nimutan karon maayong morning o happy Sunday mga katropa. Labi na sa mga kuan. Kaning mga dunay mga hikayunon sa pagbiyahe karon kung asa man mo biyahe mga katropa. Sa kuan po. Mga maghikay sa ilang mga panimbahon. Sa mga muatupod sa tabuan kay kuan man kining tabo-tabo umpod lagi karon. Kay Domingo labi na diya sa may Bayugan na Sere. Oban-oban ta mga katropa, gigang karong mga takna, hangtod o niyang alas 7. Og siyempre nga itong programa mga katropa, gitong kinigan ninyo sa usa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang produkto nga makatabang yun mga katropa sa itong kalawasan, labi na sa doon na gitagu-taguan, gitipig-tibigan nga mga balatian. Ang Santhon Gold, Santhon Plus Gold, Santhon Gold Capsule. Money mga katropa kay nindot man eh. Daghan man kayo ni og ingredients. Maoy gi-formulate mga katropa, gi-combine. Para nga ang mga balatian maigo good mga katropa. Sama na lang sa hypertension, mga bukol-bukol, mga pagluya-luyas, kalawasan, arthritis, tungod sa mga sangkap nga ahos o mangustin, spirulina o uban pa mga katropa nga ngayon ninyo nga ang ayan ninyong tumaron yun. Ang kining Santhon Gold Herbal Capsule.
Siyempre, mapalit na mga katropa sa mga butika at parmasya. Siyempre, sa mga Mercury Drugs, Outstar Drug, TGP, Generic Pharmacy Nationwide. Santon Gold Herbal Capsule. Daba sa Yes Health Incorporated. Unang birada, unang tirada mga katropa, Tarzan Boy. Binilang sa XFM 91.3 XFM Agusan. Exciting!

palit to mga katropas sa mga Mercury Drugs, Outstar Drug, TGP, Generica Pharmacy, Nationwide. Ang Sanon Blast Coffee Mix. Nagkapi ka na mga katropa. Nakapanambal pa ka. Yama na sa Yes to Health Incorporated. Happy Sunday, katropa! Good morning! Si katropang Wilma Joaquin. Og diapon si katropang Lina Pataw. Good morning, Sir Al. Mamukaw ko sa Danang Daga Purok 2A. Barangay 5 San Franz. Hoy! Bango na mo, mga katropa! Matod pa ni katropang Lina Pataw. Si Tango Olan. Good morning, sir. Watching from Bayawan Negros Oriental. Uy, lay ni si katropang Stango. Tama ba, Stango? Sa mga naasa Bayawan Negros Oriental. Kasi pa may laing nakapaminaw niya. Murag siya ragit siguro niya. Kasi siya lang may isa, itikaw-tikaw. Anyway, maayong morning diya ka ninyo. Labi na sa mga naka-view sa itong live. Dinis sa XFM 91.3 San Francisco. Balik ta mga katropa. Tataw duman sa mga importanteng pahinomdom. Stand by!

0: XFM.
1: XFM. Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Gideon Galawiyo, taga-anak mong Surandado de Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon putol, ay video nga di ko matulog.
1: Sa Thon Plus Gold.
2: Kreatin lami ang natulog na kayo ko kung sa pag-ihi. O kira kayo, gara, wala kong kreatin. In 94 na lang itong nakapaminaw sa kong ihi pang-multicar. Sa kong mabalatian, yun ang sulayan na ang sa history. Aktibo kayo, natapang na sa inyong panglawas.
1: Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Zathon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa tong kape, gipakara akong ulcer. Naging una ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagkana akong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Milani DI taga-anam.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
1: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayos. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Kasayan State. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gaminod ako tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Hidratable lang. Sagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dagosan Sur.
5: Pila edad mo na?
4: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskabe ako mga kape. Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim lay garunti. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
5: So kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
4: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya ang katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na ka 2 years naman ko nagdamit ini.

Sí.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kap! Ang hulaan lang yung kakaroon, Kap!
2: Master, halangan. Kaya nga kung asyawa, nag-hired man good o bagong driver nga batanon unya gwapo pagyon
1: oh! Unya magsilos day kakap
2: wa manoon master tingala lang ko kay wa man good may sakyanan
1: exciting.
3: Premium D3, mga katropa, mapalit na sa mga butika at farmasya, gama sa Yes to Health, o mapalit na sa mga pwede po sa online. O nangapi ka na, nagka-vitamin D3 ka pa, katropa. Muna yung nagka-nindot yan. Good morning kay Carmelo Les Limos Nero, si katropang Miloy. Good morning sa inyo. Kumusta po kayo? Sigurado sa mani. Guardiyahan na. Kumusta man atong lugawon diyan, katropang Miloy? Kaya parisan na to na sa kuan kunam ni katropang Wilma Joaquin. Ang imong free ni sa kahanginan. Ay, macharis. Randy Santisas, listening. May morning da, katropang Randy. Paminaw sa ato ang pamukaw sa kabuntagon. Siyempre, sa mga nagmata diya, may kay nakamata pa in town. Katong mga wapag yan nakamata diya, atong pukaon. Hoy, mata na, hoy! Mata na, bangon na tang-tang, repto na kay Buntagers na, huy. Burakag uwil, ha? Igura kayo, mabugdawan gamay, wak na ni Kuana. Nga no, bitaw ning uwil, mga katropa, no? Dali rin kayo mo tigbi. So may naa sa uwil nga mo tigbi man dayon. Manay isa ka, kuan mga katropa, kining gitawag nilang, gitawag ka na? Isa ka, misteryo. Misteryo. Sa mga driver nga nagbiyahe na karon nga naka-monitor sa XFM, ayong morning mga mamang driver sa mga bus, van, jeepney, og siyempre sa mga tricycle, og mga bow. O katong mga di pasahiruan nga mga sakyanan nga nagbirada na karon basta sa atong mga pasahiro. Basta ganig buntag. Sinsilyo na ginaa, mga katropa. Kay wa man itaw na sila kasukli ng atong mga mamang driver kung tagaan ni mo na ang tibuok. Pero, okay rin gapo no, tagaan ni mong tibuok, ay nalagdukuan sukli. Mana lang din ka, sige na lang, manong, angkol, tay, keep the change, Charis. Grabe ka, Charis, lagi. Ito mga nasa, kuhan ka ron? Parlor. Muragwa pa siguro, abri parlor, kay sayo pa man. Mga barbershop. Mga kining mga mag-manicure bitaw manicurista wapay abre goror sa mga masahista siguro na nagmasahi og karon mga panahon na sayo okay na may mga promo pud ani mga massage sa mga katropa magpa-massage ka og sayo gamay-gamay ra imong bayronon pero dire na ka sa mga gabi-gabi ina. Bidyog dako-dako na yung mong bayronon kay kapoy-kapoy naman po. Kapoy-kapoy naman. Ang oil raman sa karne ang matulog dayon. Pero ang uban nga oil dili man matulog. Ah, sa kuan raday? sa karne raday kuno nga kuan? Oil? Sure ba? Ano mali nang anang binita is tindahan nga baligyag tagpiso sa una. Kaya nga, natuog mo ning uwi. Na siguro ito ay sagol. Na ibutang nimo sa lipig. May tawag sa kong nanay ng lipig. Be, ostoy, kuwaro tong kuwel, be. Okay, piritohon taning kuwan, sinugbang ginamos. Pagkuha sa lipig. Sabi, lipig ka ito, maling katubitawang lapad nga kuhan, butilya. Kanang basiyo sa ilim nun. Lapad ba yan? Nga nila maglipig. Nga nung nalipig mo. Sabi, nga nung ilipig mo ito. Pag kuha ito sa uwil, pas nila ng uwil, natog. na murag ka ng kuhan ba? Nagluko. Nagluko. Magluko ba yung uwil din? Bahala na, basta kay kato natulog. Di man to uwil sa karne. Baligya mo itong uwil, natulog man. Si Lang Ases, good morning. Maayong pagpaminaw kang Val Valdez. Gikan kini ni Randy Santesas. At taga-asam ni si Val. Val Valdez. Maayong morning. Nasa uwil tanan. Pildihon baya niya ang toong tanawa. lahi na po ning imong explanation ha. Sumigay klaro ani. Sumigay pinaka dool-dool sa kapatawaran. Ito. Balik na tayo mga katropa man sa mga importanteng mga pahinom-dom. Standby!
4: X FM.
5: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
7: The Secret of Health.
8: Ako si Don sa Kamaestra.
9: Magka-ulcer ko.
8: Nag-research ko ang siya'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya'y gaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kuto-kuto.
7: Santon Plus Gold.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho, kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pagwilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
6: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The Secret of Health.
9: Zanthone Plus Coffee Mix User.
12: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Zanthone Plus Coffee Mix radyod ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, hantod karo. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
6: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
6: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
6: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubog og dinhi.
14: Ako pare, walibli ma pare.
2: Oy pare, pare. Kalma.
14: Inom. Kaon. Na pare. Ay sa pare. Buraga. Relax sa pare kay buraga. Di daga na mga balay pare sa kong pananawa pare.
2: Kaon akong ingon ni mo ba palabi manggugag inom. Unya na lang ta uli pare. Ha?
14: Ang alam ba pare?
2: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!
16: Mga katropa, exciting dito!

0: Warm back mga katropa. Oras sa mga around 17 minutos na milabay sa Lasay sa katropa. Kiniga oras sa tuwing kinika ninyo sa kaping makapasamut o gagwapa. Ang Xanthan Gold Coffee Mix mga katropa. Doon ay glutathione o collagen. Huwag kini makatabang mga katropa niya matabangan o samot ang imong kaambungan o kaanyag. Siyempre, mapalit na sa mga Mercury Drugs, Outstar Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Sa katong mga wapagay na katilaw mga katropa, tilawin ninyo. Pwede po mo ang order sa online, pinagin na sa Shopee o Lazada. Itong mga naas sa kabukiran, gawa pa kalugsong, mantinin na itong Milo. Milo'y pangyawagting sa panukot. Good morning, Sir Al. Always listening. Pamukaos ka, Buntagon. Have a wonderful day from Bayugan, Seray. Uy, kumusta man naman ito ka, Bayugan, Seray? Nakakuan na, hike na para sa tabuan. Kaya manabo ang atong mga mag-uumas kabukiran karon nga naghuwat nagsakyanan. Siguro po nakakuan na gani labigar na kay sayo para sayo po maka-display nya sayo ra po maka-uli sayo ra po maka-pangumpra. Ana ra man birada niya. Kay kung di ka mag-sayo mauntuhan ka. Kung mauntuhan ka, pasabot, wa ka kasayo. Ana ra. Sa mga naghikay po sa panimbahon, sigurong uban nakabalik na, nakauli na, gikan na simba. Ang uban naghikay pa, maglungag, maligo. Pero kato mga kandingon, way ligo-ligo. Paano na, isprihan ra o perfume para mahumot. Pero katong mga dili kandingon, wana, nakapanudlay na ron. Nakapanudlay na kay gikan na ligo. Kay aron niya, siyempre, makasimba, na yung makatapan dito, mga maraga hayag-hayag, arang-arang po. Dila na kayo malibak. Sa mga akong katapa doon, nanimaho mo ng kanding. Lagkit naman kayo, maniligo ni ay. Pero gani, makaligo, pasti lang. Okay, kayo mga katropa, di ba? Sa mga nagbiyahe usap karon, kung kasama mo mong lugar, rapit mabiyahe mga katropa, siguro doon ay mga outing, mga selebrasyon, sa tinuig nga selebrasyon katropa. Unsa man ning mga matang sa kuan mga katropa nga mga tinuig nga mga selebrasyon. Mga tinuig nga mga paghandom, tinuig nga mga pagpasalamat. So naa diha ang Thanksgiving and birthday. Unay mga paghandom og pagpasalamat. Ang kining paghandom mo po niya ang mga anniversary. Anniversary sa panagbuwag. Karong pitsaha, maugid ron ang pagbuwag namo. Pagbuwag namo sa ako ang bana nga way hinungdan. Nakalingkawas na yun ko, perte ra ba kaayo kay kung mahubog, ako mo'y moog punching bag. Di ba? Mahandom kinagay, kaya ba? No? Mahugidron nga mga panahon na nabusgay ang among regalo sa kasal nga katong bandihado nga na ay plated ang kilid. Nahubog man si Mister, hilabay. Busgay. Wa man tagaig puhunan. Kaya nakinom-inom na. Ngayaw puhunan sa sawa kay mutaya. Wa man tagaig. Away. Gilabay ang regalos kasal. Muna ay paghandom sa anibersaryos panagbuhat. Siyempre, anibersaryo po at gapon. Paghinomlom gapon mga katropa sa mga ming taliwa na. Karon morong anibersaryo sa akong luna. Diya sa kuan lumganan. So, na yung mga, muna mga parts sa mga paghandom mga katropa. Ang pinaka-nindot, ang butong na ba yung pinaka-nindot nga handom? Paghandom sa tinuig nga paghandom na bay nindot ya kay kining birthday murag dili ra kaayo kuan nindot kay usahay kuan ba dako magasto okay pakanon lagi nimo tong mga habahab pud kayo di pa ipod hala birthday mo sa tong silingan ana dayon si ana day ng bana nga day, di adita magdungag doon day kay birthday mo day sa itong slingan. Manghits rata dito o kuan. Pagkaon. Okay, dalhan rata itong mga bata. kuya, no? Ikaw pa yung makikaon dito, magdapay ka sa inyo. Kung makikaon ka na ikaon, rawa ay dalhan. Libre pagkaon. Magbaon pag yun. Okay lang. Kung muna ang tagbalay nga, Mons! O na ako'y gilain diri amads o, gisod na ko o ganing kuan. Ipalihog nilang kuan ni Mons. Zadaan nila dito sa kuan, akong anak ko. Meron lang maka tiyam-tiyam po to ba? Okay lang yung anak. Pero kung lingi-lingi ka dito, uy, why nakakita to, saking dahin ka. mura kag si kuan? Si may ato yung example ani. Kasi may pangana to, example na to ani diri sa viewer. si kuan? Katropa. Pagkahuman, na makuha na dayon, ma-headline na dayon ka. Grabe guys, kumari lagi, pre. Sa kuan ba? Inom-inom na ba? Inom-inom nagbahal. Liwas na, kuan, birthday, liwas na. Grabe guys, si Mari, pre. Kay, gano'n man. Tuuming, kuan na. Na-appeal may nung katong among gi line-line nga para unta to sa panihapon. Mao man noy na saking ni. Mao man na saking ni Marie. Wala ayaw yung kumpiyansa. Kining mga birthday, ayaw yung kumpiyansa na kay masaking na yung mga gikuan niya. Siguro na lang kita nagtago. Adiser ka maglapag sa mga kanon para sa tanan. Kuan na. I-keep na daan ang imuhang isalinay para sa panihapon or para sa pamahaw pagka, paniunto. Okay, pananglit ang kuan, kining kainan, matod pa, ting paniunto. Pagkain na daan para panihapon. Okay, nabiyay mga asay. Asay kaon tua. Asay fiesta tua. Asay birthday to amino tapos kay uban dia ang bisag wa imbitara mo adto gyud baga-baga kay hasang ba wa palag na kay tagbalay ni ano kang tawhan na usog ra ba kay na may inom ni butanga na to nagbitsin yung basa. pag uli, laway-laway. Ay, nako. Share! Sir, handom sa pag sugot sa uyab. Uy, okay ni. Mo siguro rin yung kuan? pinakanindot, handom ko nos pagsugot sa uyab, ba? Kwan man ha, ma-consider ba ng nindot? Kwan ko no, handom ko nos sa pagsugot sa uyab, karong pizza ha, mong gidron ang kwan giba. Mong gidron ang pag-uyab na mo ni kwan. Bitaw no sa sweet kwan na kanang sweet na nga handumana mo na imaton pa ni kwan katropang Gloria kanin si katropang Gloria siguro sa kwan pa ni teenager pa ni masin o kwan po siguro ni para uya po siguro ni ulawa na ay dagha na minaw bagag ayaw. Mula gingon nga bato-bato sa langit. Come on, lay sumpay. Good morning, sir. A shout out sa taga Das Agan. Oy, maayong morning kay katropang Vincent. Kagawad ba daw ni kinisi ko? Katropang Vincent, mo to ako nadunggan. Kumusta man ta, diya, kagawad? Okay ra ba ang kwan? Buhay-buhay sa paligid. sa mga silingan diya, sa mga nagkapamidaw karon sa XFM, sa Pamukaw, sa Kamuntagon, sa Matag, Domingong Tanan. From 5 to 7. Manidiri sa ito ang panag-uban-uban mga katropa. Siyempre, mayang morning po sa mga nanggihikay karon. Sa ilahang mga balon, padulong sa kuan. Kaya na may uban mga katropa ang musayo po sa umahan. Kaya maguna, maglampas, magbaon na mga katropa. Bauna na na o isa kabaunanan niya pagkaon. O niya isa ka buok sinugbang buwan. Niya dala dahil nagtubig niya perting daghana. Kay mura na ihigo po nito. Hindi ka kuhan kay walagin tao na ka lugsong. Pero huwag makalugsong gani sa baryo. Wala, ngumpra na og Mickey. Na sa una, Mickey. Udong, bihon. pero wa ganit kalugsong. Napamay makuan. Napay mahikap nga buwad. Sugbal sa buwad. Pero wa naging buwad, wa naging ginamos. Manok-manok na lang. Balik rata mga katropa, human sa mga importanteng pahinomdom. Standby.
1: XFM.
2: Kapitan Lude!
3: Ura!
2: Utana ko ba?
3: Unsa man ang imong pangutana?
2: Unsay! Spanish!
3: Sa unsa man?
2: Kanang! The boy is running!
3: Kasayon rana?
2: Si Kadabe!
3: Akuan! El Niño Misotoy!
2: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, nga ako ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Magkadungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Eko Ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako isisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata. Mga napahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ano yung produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So layo niyo ni yung Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
10: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Matiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
8: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
11: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
12: Senthon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
14: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor.
15: Senthon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa espilahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambal.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga Mercury Drug, South Star Drug, DGP, Generica Pharmacy Nationwide. Santon Gold Coffee Mix. Ating ninduta kayo mga katropa, labi na karoon kabuntagon. Sulay ninyo ang kaping makahatag o kasamot sa inyo ang kaambungan o kaanya. Daba sa Yes to Health Incorporated. Pwede po sa online mga katropa, pinagi na sa Shopee o Lazada. Oh, nga nung nikatawa mo ni si Kwan, nimbahik-hik mo ni si katropa ang Gloria. Tinuon siguro basi na chambahan nga sa teenager pa pala uyam. Basi kuan po ni sa kuan ilahang purok mutya. Mutya ng purok 15. Ay si kuan katropang Wilma, kauna-una na mag bye-bye. Kay hadlok po ni nga mabulabog nga kuan. Mutya po ni sa ilahang purok. Mutya ng purok 15. Mabiyan na sa mga kuan. Kining na yung mga tiwaso na totoong handom-handom mga katropa. Handom sa kasumaran. Kay araw biyaron sa among purok. Kaya ano ba kayo mga purok-purok mga katropa kay nana po'y araw? Marapod o lungsod o kining barangay ba? Araw ng purok 15. Siyempre na, ginayang mga kandidata. Mutya ng purok 15. Dagana dahil kaya kwan. Mag-ilog na yung mga skort. Sa kwan pa, kanyang kwan, gitawag nila og konsorte. Kisa may kwan ni mo, kisa may mo ang konsorte. Kagi, yutaw kwan na ka. Wa katunga ang konsorte, mga katropa. Araw man to. Araw. Anya na, magina yung mga kwan-kwan sa mga barangay. Dito sa lungsod, pagtawag na sa barangay, ipaso mo na yung mga kwan, ipaso mo na yung mga kandidata. O niya kay kining hapit na magsugod, kamulo na yung mika-mika na, minika-apay na. Nah, wa nakatunga ang konsorte sa mong baryo. Ako may tuwa dito. Kaya matan aura lagi. Kaya fans birada ba? Panatanaw og mga tilugon. Ako may nagibunlo tong konsorte. Dai sapatos, dai karsones, dai barong kompleto na na. Kay wa nito nga ang konsorte sa kuan kandidata. Ulawa. Kating ulawa. Okay ra tana og kuan. Humot. Di man humot. Okay, kuan man gika nang suka. Ako, may mga hinumdum lang inoonta. Mamon ay mga andumanan mga katrop. Andumanan sa usa ka kanta. Wala tayo kung oras mga katropas, magpunayang basunahan, napupos na po ng atong panagmanuman din sa ato ang pamukaw sa kabuntagon sa matag Domingong Tanan. Gikan alas 5 hangtod karong mga tagna. Og atang-atangin ninyo mga katropa, musunod na ang balls iPod sa Domingo. Salamat kayo sa inyo ang pigkauban mga katropa. Og siyempre, susunod na po ngayon sa susamang takna og susamang istasyon, ang EXA-FAM Agusan. Sa ngalan lang, sinatbukang puwersa sa EXA-FAM Network Philippines, atong kauban sa control si katropang Harvey Ramis. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas. Siyempre, mapasalamaton kita mga katropa. Iha kaninyong tanan. Katropang Al-Sais. Salamat!

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas nini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, maunga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
0: Santon Plus Gold.
5: Ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagka-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Hoy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kung maminaw ka sa XFM. Sa una, naagoy 20 pesos, magka-grocery na ko.
8: Oh!
7: So karga na may ko sa X, wala ko ka-grocery, oy. Alang-ala nga, nakala may CCTV. Ha! Exciting?
9: Mga katupa, exciting!
10: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
11: Agusan Lending Corporation.
10: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
12: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalon sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
13: Mga katropa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bonsai. Bonsai.
1: Oras mga katropa, alas 7:08 na. Yeah, may kauban ako nga. Mga katropa, may buntag o happy Sunday. Sunday, Baron.
2: Oy, ting-simba, Baron. Oh. Ting-simba.
1: Ting-simba sa mga kaigsuunan natong mga Sunday keepers. No? Mga katropa, maayong buntag o happy Sunday once again ka natong tanan. Labi na sa itong mga suking tigpaminaw. Nga mga nagapaminaw nining atong katropa, programa maayong... sa XFM Agusan. Mga katropa, kini inyong ubos ng higala sa kanginan, katropang Ray Alburo Alinton.
2: O katropang Junje Lebrias.
1: Kami inyong makauban sulod nining duha ka oras nga programa sa ato ang sa atong programa, no, nga Bullseye Sunday Edition, mga katropa.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Anyway, mga katropa, laing simana sa atong pagpanag-uban. Katropa nga Junje, murag ulahing simana sa bulan sa Agosto.
2: Oh, yeah. Mga

0: Okay, oh, mga ruling ni sila.
1: Mamaskuhay man ni sila. Maod din sila ng mga kanang sa tawag aning pagpamasko karon.
0: Maod din ilang racket.
1: Oh, mo na ilang racket pangwarta.
0: Kuya, wa din nga tawanan.
1: Ilang taon ana kay kadtong kuan. Katong bagong uso bitaw karon nga kanta katropa nga
0: katong mingon nga kuripot kining balaya kuripot kana
2: ayo
0: mo ni racket dai ni laron
1: oh. Ah, shout out kuya ingna nangita kog single
2: ayo
1: ani nga diri man manawag ani ilahang manawagan ani ilahang kanang pag cravings og single mom
2: ayo kani.
1: Naami ka ilang single ma'am pero pertimtong isuga katropang
0: oh, ayo dili to dili to magsilbi
1: okay si katropang Limuel gani wa no, ni wa. No. Ka pasar
0: wa ka pasar
1: wa ka pasar okay. O wa
0: isuga
1: wa,
0: ito
1: wa ni kuan si katropang Limuel
0: oh, wala okay na naman daw kunoy palangga lain
1: ana ah, day palangga lain adili na day to pwede kin oh. Kaya na naman day toy palangga lain
0: day di palangga good lain mo tong wala na lang siya
1: ha. Ayun anyway, mga katropa, itong oras sa La City on sila. Kini nga oras mga katropa, atod ka na to sa itong produkto sa Santon Plus Gold nga proven and tested na sa kadaghanan. Labi na sa mga nakagamit nga nagbalik-balik no, sa itong produkto. Mga katropa, ang atong mga produkto sa pagkakaroon. Amo sa ipahibalugyod kaninyo nga wala pa tayo produkto diri sa istasyon. Apan aduna tayong mga available products sa ato ang mga butika nga duol sa inyohang mataglungsod o syudad mga katropa. No, mga importante nga mga butang nga dapat natong i-kuan yun, i-mind firme. No, ang ato ang labi na ang ato ang kahimsog sa panglawas. Kaya mo ginay pinaka-importante bahalag mahutdan kag kwartas bulsa basta ang imuhang kahimsog sa panglawas di lang yun nimo makalimtan.
0: Oo, yun na.
1: Katropa nga Junji, ania sila si katropa nga Wilma Joaquin o si Brando Santisas.
0: Uy, mayong pagpaminaw ninyo ha. Naglantaw din sila ron sa ito ang live program.
1: Ni Apas po si katropa nga Lina Pataho. Nani sila karon.
0: Mayong morning ha. Diha de pitas may kuani ha. Kantagan o sityo durian.
1: So... Dresa, siguro ta katropa nga Junji sa kasinatian o mga kasikas nga imong na na kutlo sa tibuok simana katropa nga Junji na itong Lunes hangtod Biyernes. So may mga pwede natong ipaybaluka sa ito ang mga kaigsunan. No, labi na kay naagyod sa imuha ang municipal o barangay bid. So basindo na kay ipahibalo. No, sa ito ang mga katropa nga nagapaminaw karon diri sa itong probinsya sa Agusan del Sur.
0: Oh, maramang yun di katropa ang kanunay na ito nga balik-balikon. Kining paglikay lang tani ining mga balatian nga ni Kuya Anap karon, no? Magkatropa, bikan kay daghay mga kasagaran akumon karon nga gipangbati kining mga ubo. Kay kanabitawong one week street init, niya kaliton nagbundak ulan, init king siminto, peting luya, niya og lakas sa immune system.
1: Mauna.
0: Maunang resulta yun sa subaw, magharat imong tilao, kantod hilantan. Niya, mga bata, risgo kayo. Maunang amping-amping yun sa ito ang panglawas karong panahon na.
1: So, at least ang ato ang Rural Health Unit, mga katropa, nagapahinomdom yun kaninyo. Labi na sa kahimsog sa panglawas. Kay kani si Miller James, katropa nga Junji. Ni musukol og kuan god kanang maayo ni musukol og mga ubo-ubog sipon
0: ay mao ta
1: tungod sa kahimsog ani niya adlaw sa bado na nakagmarang
0: ay mao
1: nagabaan natagak
0: ay
2: ay
0: mao di ay
1: kay isa kasaka man dito nga way pananghid sa
0: tagiya
2: ay
1: mao to adi saka niya ga lubi
0: nahog
1: Pinaingon na lang siya, Papap Dol! Pag-abot sa ubos, perting daghana kuan, perting daghana o pangusap. Nakamalas pag

0: Katropang aja nje kay dili ra pangos ang nahi aguman no napaakan pagyud og lampini
1: agoy
0: kay kini man laging bisag adlaw sa bado katropang aja nje nanaka unya resulta gid ni sa iyahang kining iyahang kataas sa iyahang immune system ba
1: system, oo. No,
0: kaning boosted man gud ni siya immune system
1: kay
0: parehas ining mga bata bitaw katropang aja nje nga anad kaayos mga lapukan ba?
1: Ayo, namay nga na. Namay nga na ang kuan na lang. Ang mga virus na lang mao'y mulikay.
0: Oh. Labi na bitaw ko ng katropang Junji, kanang bata bitaw nga sa gamay pa pasagdan ra sa inahan ba nga.
1: Pa, wala tagaw.
0: Wala kaw diha mukaon.
1: Oh, matulog
0: sa mga
1: iskanding. Oh,
0: sa iskanding or kana ba kahang lapok.
1: Oh, mukaon dili na adik na mahugas.
0: Kani ingon nga mga bata katropang Junji.
1: Ah, grabe na. Mga muli kayo naman ang virus. May ngayon yun na pa may power sa kuha dito. Ayun! Muli kayo na. Muli kayo kay mismo ang virus naman hinoon may malipong.
0: Maupunay na kanindot sa mga bata, katrupa nga dyan.
1: Pasagdaan.
0: Mapasagdaan ni mo siya ba nga ma-immune diya bitaw sa mga
1: hugaw-hugaw.
0: Sa hugaw-hugaw. Dili lang pinupuntong hugaw na gyud kaayong kanabang. Oo,
1: na gyud og kuan.
0: Tuan na gyud sa kanal kay kinis ka Miller James sa una pag yun ni siya nga ilig po ni siya magtamak-tamak og kanal. Kauban na sila ni Kim.
1: Kauban na ng mga pato.
0: Oo, oh, kanang mga pato. Pero lahi lang ni sa pato kay di man mo kuan gyud mo tuhak din to. Ang pato kay mo
1: kuan gyud to. Matuhak man to.
0: Matuhak man gyud to. Das kanang mga to katubigan. No, so mo na ingon ana dapat atong mga bata mga katropa.
1: Pasagdaan lang nato.
0: Kanang pasagda nato nga ma-immune pud siya sa gawas. Dili lang gyud nato pasagdan pud nga kanang
1: sobra ra pod.
0: Oo. Kay para sa ning uban pong mga ginikanan ba bisag nakita na nila nga gikao na tong kuan sa kanding, hugaw sa kanding.
1: Pasagdaan lang gihapon. Pasagdaan lang gihapon.
0: Organic man daw. Puting manok.
1: Oy, good morning ha, puting manok.
0: Kailan gid ka anang puting manok, manok pa oh.
1: Sidingan ni sila ni Dai Chavez diha sa Barangay Alegria.
0: Ay, sa Barangay Alegria. Uy, speaking of Barangay Alegria, kumusta? Ano sa ka ito ilahang pesta?
1: Ano ka hinumdum?
0: Ano ka hinumdum?
1: Ano ka hinumdum?
0: Mahinumdum man rato ni mo inig pesta na
1: pesta, kay. Okay, na may manguhagan.
0: Namata dito permi. So mga katropa, speaking of mga bata lagi, karon magumpanahon na mga katropa ato gyuding kuano no, ato gyuding kanang hatagan og dagkong pagtagad kaning atong mga kabataan karon kay atong usa sa atong mga isgutanan karon mga katropa kini laging dito's may kabadbaran ba. No, katropa nga Junji ang nahitabo sa bata nga napatay tungod sa atuang kainit sa panahon. Ambot og unsay kuan ani karon nga nikalit man gud og ka wadans kinabuhi kining maong bata katropa nga Junji.
1: Oh,
0: ilawom sa kusog nga kainit sa adlaw.
1: Sulod ra ba yun sa campus, no?
0: Sulod sa campus yun katropa nga Junji. So muna isa sa ato mga isgutanan karon gani doon na tayong mga audios nga atong ipadungog sa inyo ha karon mga katropa. Labi na sa kining pamahayag sa mong inahan katropa nga Junji. Kaya mula ginagiingon na sa matag eskwelahan kung dunay mga panghitabo nga mga kamatay, dili yun magsilbi katropa nga Junji nga moingon lang tag-suri or mo take sa responsibility labi na sa financial matter. Dili po mana pwede ingon anak mga katropa nga ing anaon lang nato pagstorya nga sige kami na bahala sa pagpalubong, kami na bahala sa tanang mga gasto. Well, amua man ang responsibilidad kay sa amo man, pero ang importante, ang pinaka-importante gyud katropa nga Junji, ang pag-secure sa atong mga kabataan sa labi na sa ilahang safety o sa ilahang kining panglawas, no, kay daghang mga bata katropa nga Junji nga dili gyud sanay sa ilawom sa adlaw nga mulahutay. No? So mga katropa, atong oras alas 7:20 naman. Katropang Dai Echavez, mayong buntag. Morning Sir Junji ug Sir Limuel. Murag mamao dyan may gupit ni Lingel ani.
1: Oo.
0: Ayaw! Okay, katropang Day Chavez mabalik rami day. No, kay ipapulisan na to diri sa katropang Limuel.
2: Ayaw!
0: Okay mga katropa, humalamang nining pipila ka mga pahinomdom. Mubalik ang inyohang mga higala, mga katropa, alang sa paghisgot sa mong hisgotanan o pagtuki nining maong isyo mga katropa. Kaya ay lang mughawa kay mubalik rami.
3: Bullseye. XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, alin pa gud par? Pakuratira gud imo kung pare nga. Naasa imo hayang asawa?
5: Exciting.
6: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
7: Ambo to rin imo. Gahi kagyog o. Nan bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
7: Ay, ambot o rin nimo. Bitaas ang pressure sa akong dugo nimo da. May pagkuhaon nimo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, ghalap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos bagyod. Daga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Pag inom og Premium D3, ragid na kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
14: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
15: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapalang naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
15: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakatulong. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like yun. Basta naka-turbo.
12: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
12: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako di IC Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadjud ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Gold Coffee Mix. Ang kapiga mo ay perfect fix. Pampagwapa o pampagwapon.
2: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
19: Sister Pain.
20: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mapalit sa mga butika.

0: Poolside Weekend Edition.
1: Oras mga katropa, alas 7:27 na sa sayong kabuntagon. Unang pagpanimbaya mga katropa sa ato ang mga solid listeners nga nagapabilin hangtod nining mga orasa. Okay katropa nga Junji, basin doon na kay itimbaya diha.
2: Oh, sige be, murag ubay-ubay na raban ni naka kuan diri ron. Naka standby nga mga nag-comment nato. Si Gloria Malala Apilo, maayong morning nimo diha. Bitas may barangay Bidcor, no?
1: Bidcor.
2: Bidcor, murag poblasyon man diha siguro.
1: Sako pa na iya sa poblasyon ka.
2: Poblasyon, oo.
1: Ubos tropical.
2: Bidcor sa maya Bayugan City ha, maayong pagpaminaw ninyo diha tanan. Taga Bayugan City.
1: Good morning.
2: Good morning diha ninyo. O niya si Tango Ulang, kuya, wapo din niya ang profile name, oy.
1: Ano mo na?
2: Mayong buntag, idol. Ray, Sir John J, pa-shout out sa tanang taga-sityo Durian, oy. Sa may kantagan, labi na sa akong amigo nga si Bivot Flores, sa uban sa iyang asawa. Watching from Bayawan Negros Oriental.
1: Wow.
3: Good morning.
2: Oy, taga Bayawan Negros Oriental ha? Si
1: layo nila, ha?
2: Si Tango Ulang.
1: Mm. Oh, pero doon na siya ay pamilya diri sa.
2: Na siguro kay iya manggi kuan, gigi shout out man niya si Bibot Flores.
1: Mm.
2: Ah, diha sa may sityo Kantagan. Nga na, oh. Na siya karon sa may kuan kining Bayawan Negros Oriental.
1: Mo ni mga silingan ni katropang Didin Pataho. Mm.
2: Oy, si katropang Didin Pataho di asa may Kantagan or sityo Durian ha, maing pagpaminaw ninyo.
1: Natulog pa ata
2: tulog
1: si katropang
2: pa okay.
1: Didin Pataho.
2: Okay. Bilar ning salud og tubig.
1: Oh,
2: okay. Yeah, kuan ba kadlawon ba magas ang tubig?
1: Oh, lagi. Mo na ya problema karon. Payo lang unta na og makasinati nagintanig taas-taas nga kining pag bundak sa ulan.
2: Oh, pero og madayon gyud ning giingon nga super El Nino. Murag delikado.
1: Kay katropa nga Junji, kadtong miaging adlaw, nanubay ko ba?
2: Mm.
1: Dito ko sa katong Biyernes, no? Dito ko sa mga area sa may Esperanza. Matay, pertig yung luuya sa ilahang mga basakan dito katropa nga Junji.
2: Uga na kayo.
1: Oo, kay dunay mga basakan katropa nga Junji nga bag-ulang nakapananom.
2: Pastila.
1: Pero ang ilahang kining yuta nang liki na tungod
2: sa
1: kinibang walay tubig. Kay dili pud nato mabasol ang kining National Irrigation Authority.
2: Oo.
1: Kay wala gyud pud sila mahimo bisan pag unsaon natong puga karon.
2: Pastila.
1: Susama ra gyud aning water district nato karon katropa nga Junji nga bisan unsaon nato sila pagpuga, no? Wala gyud sila ma-produce nga tubig gumikan sa kainit lagi sa atong panahon karon, no? Mao gyud ni isa sa nakita nato karon nga wala gyud gipangandaman sa maong mga ahin siya. Kay ini manggod untana katropa nga Junji. Di punta makaingon nga kana bang wala gyud ni nilagi
2: taga-agpagtagad
1: pero ang prevention manggod wala mo ni wala nato nakita karon sa ato ang mga kuan ba sa ato ang mga
2: kay
1: mga mag kining atong mga authority na otoridad nga dapat ila untana ning mahatagan
2: masuportaran
1: og okay. Suporta, no?
2: Or bisag matag LGO.
1: Mm.
2: Oh. Like for example, wa may sunog.
1: Oh.
2: O niya tagtulo ka bumbiro baya nang naa sa munisipyo.
1: Mm.
2: Oh, kana day og mao na ibubuan ang ilang mga basakan diha. Mahalag ang ma-priority lang sa kining sa mga national highway lang kay di naman masulod gyud nang naadto sa tunga-tunga na.
1: Tama.
2: Oh, nga na ba? Mahatagan.
1: Na usa sa akong nakita dapat gyud ani nga ilang gihimo katropa nga Junji.
2: Mm.
1: Kanibang nahimo bitaw sa laing nasod nga pwede natong kopyahon diri sa atong nasod Pilipinas kay in fact katropa nga Junji kasayod na manggod ang mga kini nga mga departamento nga duna gyoy muabutay nga susama ni ining El Nino.
2: Oo, oh, gitawag no? Ni hulaw.
1: Oo, no? Kanang, mauna, ginatawag sa inyo nga hulaw.
2: Hulaw.
1: kining El Nino katropang ka Junji ko or kining taas nga kainit sa panahon nga mula hutay hangtod sa pila ka bulan dapat ila na gyud untana ning gipangandaman
2: kana.
1: Oh. Kay kung atong huna-hunaon katropang ka Junji, nganong nakaya sa ubang nasod nga mustak sila og pila ka toneladang tubig katropa ka Junji.
2: Gani.
1: Aron lang pag-abot sa panahon sa kinibang ginatawag og El Nino katropa ka Junji. Duna sila istak nga tubig nga pwedeng
2: gamiton
1: ngadto sa atong mga kaigsuonang mga mag-uuma. Ang problema ani karon katropa ka Junji kay mauni wala gihimo sa dugay na gyud untana nga problema nga pwedeng mahimong solusyon sa ato ang mga mag-uuma sa ingon ani nga panahon katropa nga Junji.
2: Ang isa magod sa nabantayan nato ga sakit karon. Adisir pa manggod mulihok ang gobyerno kung daghan na gyud kayo og ganan nahitabo na bitaw nga naa na gyoy wala na bitaw konsumo halos kay ang ato ra bang backbone sa ekonomiya ba ang ato ba ang mag-uuma.
1: Oh, kana gyud sila.
2: Kana anya ang ato alandre ang problema manggod kay salig kay naay niya na ay mga ahensya nga naka-assign diha dili na lang pud nato alalayan pasagdaan na lang pud which is pwede man na pwede kayo na kanang buhatan sa Bureau of Fire Protection pwede na maging connector dito sa niya unsay maayo nilang himuon
1: mao ba
2: kasana ka mingon ang niya nga wa magyud mila in source dire pwede ba mo moadto Agusan River pasuyupan na ninyo dun inyong tangke ninyo ni bubo dire nang piglawigan uga na po ng piglawigan
1: pirti game uga
2: na uga na kay mo nang di takatuo ba kay na adha gatuyok ang dako kay suba sa
1: kana mao na
2: Agusan River unya
1: mao na
2: muliki ang yuta luoy ang mag-uuma nya las pastilan unsa may pulos anang tubig
1: mao gyud na dapat
2: mo bitaw nang gitawag tag Agusan mo nang gitawag tag Agusan kay ni adri ang tinubdan sa tubig kay pirti dako ah
1: tinuod
2: unya mas mahutdan mahubsan.
1: Oh. Kay sa una nga panahon katropa nga Junji kani si Kuya Rere ang amahan sa ato ang boss katropa nga Junji. Kasayod ni siya sa kinabuhi diri sa Agusan
2: Resort.
1: Labi na sa iyang mga
2: kababayan,
1: mga kapamilya nga Morgadis diri sa
2: San Luis.
1: San Luis, no? Kasayod gid ni siya sa kinabuhi sa mag-uuma diri sa Agusan del Sur kay one at a time nga nahimo pud siya nga mag-uuma before sa
2: nahit na
1: tamasa nga kinibang kinabuhi karon, no? Kay si Kuya Riri na namang yun ni sa taas-taas nga pangindaron pero ang kaabtik susama pa mang yun sa mga batanon. Pero nasayod ta diri sa ato sa Agusan del Sur maunta na ni gilantaw sa pagkakaroon ba nga unsa mangyoy pwedeng mahimo nato ani karon nga dili gyud untana ta mahubsan
2: kana
1: tubig sa ato ang mga kaumahan
2: luoy kaya no? To ang mga umay
1: kay sa ako laging nakita katropang Ina Best o katropang Cecilia Humamil Larot kani akong usa sa nakita sa ubang nasod katropang Junji nga ang dunay mga river nga ilang gihimuan og kining border katropa nga Junji o kumpa kining ginatawag nato karon nga dam which is naa na ni sa ato ang problema lang katropa nga Junji kay ang ilahang nahimo manggod karon kinirang mga kuan bitaw kining
2: mga dike lang
1: mga gagmay lang gyud nga mga kasapaan
2: dike no? Na tawag sa mo dike
1: dike na sa inyo ha kani atong diri sa ato sa Agusan del Sur kanang kuan
2: ito tay dam diri ano
1: natay dam
2: nabay dam
1: kanang wa dam
2: kana
1: kining prosperidad nga dam
2: napoy kining sa adsko dapat at man gamay ra
1: sakop lang siya sa kuan katropa nga Junji niya
2: no
1: kanang niya na irrigation na siya nga sakop pero part gyapon siya sa dam kay mao man na siya ang agianan sa mga tubig panulungan to sa mga basakan. So ang problema nato karon katropa nga Junji diri sa atong probinsya sa Agusan del Sur. Which is problema usab sa uban nga mga basakan or sa ubang mga probinsya. Kini laging ingon ani katropa nga Junji nga paghubas sa tubig sa kasapaan sa atong mga gagmayng sapa nga nagsalig rapod sa tubig sa kining tawag ani sa atong mga kabukiran. Tanan gyud nato nga mga kuan katropa nga Junji. Tanan nato nga mga basakan part diri sa atong probinsya sa Agusan del Sur.
2: Tinood.
1: Lahat, tanan yun sila katropa nga dyan, Jay. Wadan yun sa tubig. Ay, na, maugyan na ako nakita katropa nga dyan. Which is, pwede yun untana ni nila nga mahatagan o pagtagad. Tuntal, doon na may dakong pundo ang ato ang Department of Agriculture katropa nga Junji nga gidapunduhan mani og bilyones matag tuig, no? Kay tungod lagi na mangguning di magbunta makaingon.
2: Mao gyud.
3: Mula apari hanggang hulo mangungurakot ang pulit.
2: Ayay, mao lagi na nakaproblema.
1: Ato ko nung balikon katropa.
2: Oh, sige, balik ka dabi. Ito ang paminaw. Unsa man yun na?
1: Paminaw ang mga katropa. Nga nung daghag mga project nga nangawala. Ay tungod ane.
2: Tungod ane, day.
3: La apari hanggang hulo, mangungurakot ang pulit.
2: Uy, maod ay.
3: Isang triplyon, isang tuwa, buong bansa ay binaha.
1: Mauni na hitabok.
2: Mauni hinungdan. Mauni ng dili makahunat o gatong matabang at mag-uuma. Tungod ay ana.
1: Tungod aning mga kurakot nga mga tao.
2: Mauni
1: ganahan ko magbalik-balik. Anyway, sa ato ang mga naminaw diyan sa ato ang live. No, di kayo ninyo madungog kayo.
2: Mauni ay, oo.
1: Diri man to sa ato ang effects doon. Ate darling, Rosas, good morning. Sa all family, diya sa may dakbayan sa Bayugan, may buntag ninyo. Kumusta man si Kian? Mata na. Anyway, mga katropa, mauna siya ay atong mga panlantaw, no? Nga, kung makita lang yun ninyo ba, ikaw katropa ka dyan, Marcelina, imuha mag yun ng baluarte diha, kay taga diha, mag yun ang imuhang pamilya. Makaagi yun ka diri, gikan diri sa may...
2: Katipunan.
1: Katipunan ana. Ba? Diri, first pang barangay.
2: Diri sa may Bukak.
1: Bukak.
2: Bukak. O niya, San Isidro. Yan, Marcelina. Anak man
1: Marcelina. Marcelina, katropang Junji. Doon na ba'y basakan?
2: Ay, dagko kay basakan diha.
1: Okay.
2: Dagko kay basakan diha. Alapitan na sa'yo.
1: Mungod kayo'y makita diha. Kay inigsulod na ako. Puro man mga kabalayan.
2: Basta kay gikan yun diri sa Bukak. Labi na nang pasulod na ipaingog Loreto. Kanang Bukak yun, basakan yun ang dako diha. Hangtod pag-abot diha sa napoy gamay nga porsyon diri San Isidro, pero pag-abot Marcelina dako naging basakan diha.
1: Mauma.
2: Basakan na diha alos. Labi na paingon ka, kanang mulusot ka paingon ka diha o Santo Ribio. Diha ka mo agi na pertin dako anak diha. Kanang muto nga mo tumaw o gamaw ba? Di ba gato'y tuyok raman na diha? Dako kayo ng mga basakan diha, piting nagpara.
1: Ay, mo ba? Okay, ang ako manggong maadtuan diha sa may Marcelina katropa nga Junji. Kana ramanggong na i-event kay malahos man ko ila ni katropang Daray. Pag-abot na ko dito ila katropang Daray, sa mga shout out ha, sa Daray family diha sa may unahan gani sa Marcelina. Sani?
2: Katong sige ka og bring home?
1: Bring home. Dili, oy, si Ate Darling.
2: Bring
1: si,
2: house?
1: Si Ate Darling, kailangan itong pamilya ko. Sa kanang mga Daray family niya. Normal yun na nga.
2: Na bring house?
1: Makabit-bit yun tagulo. malahos magod ko dito katropa nga Junji. Kay sa una, diha nagyod ko taman sa Marcelina. Okay, naamang yun tayo kuan diha. Mga... kanang kaila. Labi na kay doon na tayo mga kuhan po diha, mga close ba. Munang malahos, karon katropa nga Junji, malahos gud ko ila ni katropang Daray.
2: Oy, mao.
1: So, katropa nga Junji, medyo napasumbra ito ang topic. Alas 7:41 na mga katropa, mo break una, tas makadiyot, mo balik, rabihuman lamang nining importanteng pahinomdom. Ay mo gawa kay mo padayon ta sa tuang mga hisgutanan katropang Mimir Olip o katropang Tristan Yat Gulay, no? Mubalik rami human lamang nining pahinomdom.
0: Bullseye
4: XFM. XFM.
5: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
6: Christmas tree ug lansang.
5: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
7: Yeah.
6: Exciting!
7: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka buong muragdakog koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung na, ninahinay na siya, mag-anahinay na siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakalibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimony niyo, alanga, nindot yun.
7: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rabi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
13: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon aki ni glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
14: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: sa maayo. Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister the pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Ipili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gas. Nagkapalit yung basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel. Na ba yun?
5: Sure yun dapat na naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sugat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix?
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahian. Akong kasing-kasing ko din naman kayo mong kapitid. Muna akong gimintin ka ron.
5: Santon Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
6: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw pa ito ang panayapon para yung makuhaan yung ang epekto ane. Sakiting pika sa akong likod na niya mo kuhaan rin ang gabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane sa Tokas Gold.
6: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang

0: Bullseye Weekend Edition. Bullseye.
1: Oras mga katropa, alas 7:49 na. Once again mga katropa, welcome back sa atong programa ng Bullseye Sunday Edition. Atong makauban at sige hapon atong kauban si katropang Junzi Librias. Mga katropa nga nagapaminaw ug nagapabilin karon sa pagpaminaw sa atong programa. Alang kaninyo, welcome sa ato ang Bullseye. Anyway mga katropa, katropa nga Junzi basin do na kay itimbaya diha sa imuhang
2: ubay-ubay na gyud na diri na si Carmen Pataho. Mayong morning nimo diha madam Carmen Pataho. Kinigid yabi yun eh, mga gyud ni mga suki gyud nato ni pag-ayo sila tanan.
1: Sa una pa
2: ni sila. O niya si Miller J sani
1: Miller James.
2: Miller James Angeles. O niya si Dai Chavez ha, mayong morning ni mo diha katropang Dai Chavez. O niya si Mamer Ulip ha, good morning sa inyong duha Sir Ray, Sir Junji. Oh, good morning po diha, labi na diha sa may barangay Villa Cananga. Mamer Ulip ha. Salamat diha ninyo. Mayong pagpaminaw diha ninyong tanan ha.
1: Mayong pagpaminaw.
2: Diha sa may barangay Villa Cananga. Villa Undayon. Labi na ni... Okay, diha mo kung nag-board sa una. Inumdoon na kang Villa Cananga.
1: May buntag usap kang Ray Cantomayor.
2: Oy, good morning.
1: Mayong buntag ni mo diha katropang Ray.
2: Mayong morning ha, mayong morning.
1: Tristan Yat Gulay. Good morning boys. Grabe ng good boys.
2: Manaya ha, good. Good morning boys.
1: Good niya hanggana. Uy, si Kuanday Katropa nga Junji, si Cecilia Humami Larot, watching from California.
2: Grabe naman ang layo
1: kayo. Kumusta man diha, madam, sa California? Murag okay man gihapon.
2: Grabe na diha, uy.
1: Kining California katropa nga Junji, murag wa gyud ko kadungog anig trahedya ba?
2: Ay, no. Kuan man mura magudag lugar og kana bang mura mag wilderness ba nga hahabog kayo?
1: No, kana bang ang kabugnaw?
2: Bugnaw o kana
1: niya, kontrola. Peaceful sa mga tao.
2: Kontrolado gyud sa kuan. Okay, kung imong panaminan gyud ang katong sa Nepal no, katropa
1: gyud. Grabe.
2: Kuan na ba ito hinungdan ato? Natunaw lang ang ice.
1: Tato lagi.
2: Pagkatunaw sa ice, pagbulog ni igo sa ilang lake, katong dako nila nga dam. Oo, dito. Niya ubos ba ang mga tao?
1: Mao na.
2: Grabing patay.
1: Hurot yun.
2: Nay Pilipino, nay Pinay. Nay mga Pilipino.
1: Ang na-stack na tubig o nga kinisagulan siya o mga bato, lapok.
2: Kuyaw ba kayo ng dam sa mga gawas? No, kaya grabing yun nakapulido pero buak man yun.
1: Tungod sa...
2: Kakusog.
1: Dako nga kanang vulkanis mao nga bato katropa nga
2: mao gani
1: moto nga kuan gyud kaya gyud niyang gub-on ang bisan unsa nga mga
2: kaligon
1: nag-arang
2: kadtulang tulay o kadtulang tulay nga grabe buak
1: grabe na gyud kada
2: putol mayud.
1: Okay,
2: kusog gyud eh.
1: So mao na siya katropa nga Junji nga kung ang ubang nasod ba nahimo nila bitaw na iyon na aside dato aside nato ning panghitabo nga dunay nahitabo nga kuan nga kining ingon ana di ba katropa nga Junji sa wala pa nahitabo sa wala pa nahitabo kining maong trahedya dito sa Nepal katropa nga Junji doon na sila idakong dam nga kinibang napahimuslan.
2: Okay.
1: No, kay I'm sure ang Nepal doon ay dakong farming area sa ilahang mga kuan dito sa ilahang gamit po sa panginabuhi nila. No, so sa atong kuan katropa nga Junji sa ato ang ato ang panlantaw ani katropa nga Junji kung kini usab na himo sa ato ang kinibang sa ato ang nasod Pilipinas sa atong panggobyerno diri sa ato sa Pilipinas kining mga damba kasayod ta nga ang tubig pirti kadakong gamit alang sa atong mga mag-uuma.
2: Mm-hmm.
1: Ang problema lang ani katropa nga Junji, bisan mo ingon ta nga dunatay dako nga source
2: sa tubig.
1: Actually, di man ko motuo nga tropa nga Junji nga mahubsan gyud ta og tubig.
2: Ay dili ay.
1: No, di ko motuo nga mahubsan gyud ta og tubig.
2: Kay tanawa karon bisag gi abisuhan nga dunay super El Nino pero makasinati maghan gihapon tag mga ulan. Now, ang atong kuan ba ya? Atong gawas ba ya o dagom ba ya?
1: Mas motuo pata kay ato magyuning nasinatian.
2: Oh.
1: Nakita magyun nato ning ang ato mga kabukiran nga dili makaproduce og tubig ngadto sa ato ang kasapaan.
2: Kana.
1: Pero sa ngalan nga moingon nga ang usa ka probinsya mahimong mahubsan og tubig, ako dili kumutuo katropa nga dyan.
2: Mao.
1: Ngano man makita magud nato atong Agusan River. Abunda kaayog tubig, no? So kung kana lang gyud untana siya katropa nga Junji. Giplanuhan og maayo sa mga engineer sa departamento sa Department of Agriculture, sa National Irrigation Authority. Ngayon naman tayo, dakong, pwedeng mahimong dakong source na ining atong tubig. No, pwede man siguro nga kana siya katropa nga Junji, himuan na to na og dakong harang diha.
2: Oo, para matigo ang tubig.
1: Dakong harang nga pwedeng magamit nga makastak og tubig katropa nga Junji para makapadagan ta sa atong mga kaumahan.
2: Kana,
1: nasayod ta nga moingon sila nga imposible kaayo nga mahimo na siya. Pero wala mong imposible katropa nga Junji
2: kung himuon.
1: Himuon
2: nga no mga nakaya.
1: Ang innovation sa ato ang panahon karon ba, dili namang good ta pareha sa unang panahon nga wala tay daghang mga materialis, wala tay daghang pwedeng magamit nga mga butang nga para ma-realize ning mga ingon ani nga mga plano o proyekto katropa nga Junji, which is dako gyud siya og tabang gyud untana kung kana siya moy mahatagan nato og kuan ba. Nganong moabot sa time katropa nga Junji nga mag-crisis tas pagkaon? Nga bisan do na tay kaugalingong source sa ato ang pagkaon, kay do naman tay daghang pagkaon, do na tay humay,
2: daghan man tay
1: mais,
2: mga
1: do na tay mga agri crops, no, kana siya katropang Junji part sa ato ang mga solid nga mga pagkaon katropang Junji, karlang, saging, balanghoy, kamuti. Kay sa karon nga panahon katropa nga Junji, daghan na manggod ang wala gakaon og rice.
2: Oh, kuan no? Naman lang mga lagot mo na lang ang uban ba.
1: So mo na siya mga kanang kuan katropa nga Junji, mga pagkaon ba. Nga dunay dakong benepisyo sa ato ang kalawasan kay kining rice mo ingon ta karon nga di na manggod siya ingon nga ha makahatag og dakong benefit sa atong panglawas.
2: Mao.
1: Pero maunta na ni gilantaw sa atong panggobyerno ba ang ilaha magud karon katropa nga Junji kay puro ayuda
2: na mao gani no kana og na ang ayuda manggod tuluron na kaadlaw hurot na sa gihatagan
1: tinuod
2: pero gining mga sama ni ining mga proyekto nga kada bang masustain ba og pila ka basta mamaayo lang og manage kana mo inindot. Kana gyud mo inindot. Tanaw ra gud ang nasod sa Vietnam. Ang Vietnam gani usahay, di ba? Ang Agusan del Sur gani dito ni adto dito, no? Doon may mga seminar dito sila nag dito sila nag murag benchmark
1: sa benchmarking.
2: Kana. Pas anak karon dito ni adto sila. Atukusad, nakanto dito ang usad dato sa probinsya sa Agusan del Sur dito. Nagkuan sila. Ilang gi kuan gyud, ilang yung gi praktisan pag-ayo giunsa gyud nilo giunsa pag-manage sa Vietnam. Ang kuan ang ilaha mga gitagaan gyud og priority.
1: Oh yes.
2: Oh guwapo kayo ilaha dito katropa Ray. Oy, gay suportado magud sa gobyerno.
1: Kana mo nay nakanindot.
2: Dili na magkamuritsing ang mga Farmers Association sa kanang mga panginahanglanon sa ekwipo kay suportado sa gobyerno. Oh, nindot gyud kayo ilang pastada dito kana lang da ang nas ilalom sa sapa ng kana lang da ang mga kuan nila og ini mga pipino nga naadiha sa tunga onya tubig sa tunga na naapoy mga lubi nga gagmay lang kayo nga mga lubi mamunga nga grabe yun indutang nga pagka kanila oy
1: mao na
2: kay suportado man sa gobyerno
1: Makaingon ko katropa nga Junji nga sa karong panahon na makaingon gyud ko nga wala gyoy insaktong suporta ang ato ang department o ang ato ang agri industry sa atong nasod Pilipinas sa ato ang gobyerno. Doon na sila ginalaan nga mga kuan, mga budget, doon na sila ginalaan nga mga efforts, pero sa akong nakita bitaw katropa nga Junji for compliance
2: lang. Mao lagi mao ganina.
1: Compliance lang.
2: Mao ganina no.
1: Kung makaingon nga kanang seryoso gyud nga effort nga ilang gihatag.
2: Mao ra man ang pagtunol niya picture.
1: Wala
2: dili ta mo believe anak katropa gari, di ta mo believe gi ngano man. Makumpara man gud nato sa laing nasod. Mas mayo may pa siguro og wala natoy wala makumpara kay wala tay basihan. Yeah. Pero kung may natay makumpara o Australia. Oh. Gipakusgan gyud na pag-ayo kanang Thailand. Kining Vietnam kan akong ginaingon lagi, Japan. Grabe ang grabe na diha kung hisgutan nato ang mga produkto diha sa kuha to mga mag-uuma.
1: Mo nang ang Pilipinas musangko gyud didto sa ilaha. Mo export og mga produkto nila dubisa na ay